0: Osafo Bisma. E ko bi bra mama puo e wiye bra mu. E pe hu ba bi mo fo ma bra ba nko. E pe ti ti be bre. O bi nya wo bi e fi be biara. E wa den na mo suka sa tren ma. Ti be ka bi ti e wa di ma e wiye bra mu.
1: Mi nya e no kwe. Na so bi e mi ni ni sa o di fu bi a ni wa ka ye na ko pa. Isa se wana wa so wa ne so abre na wo ko mu bu no. One more on the radin chain. I'm ready, one more.

Anu adi babu siyam enya anu ani aditya. Tidi achira bu ani sunko, eja ni su ani sunko. Abu fwe kakura beko. Kakura beko, wumati fiye, enko da iye ni insandia. Ubenye wakasa achira no, wanchi wani. Afenu amubu wana unsegu utre. Udi hundi uyafuma, bani binu waya waka jamani kaya. Wabru humeni ya saa, enkwada inya yeda.

0: Nyankopon wasam se akoma kalifo ene nyankopon. Nti na nade yi o ma yesi ye bubu ya koma nyina de ba wa. Nti wasam se akoma bubu na pata na nyankopon wo po. Na o nide bi se akoma e buti ya ma o. Ayam fo fra, ye timi.
1: Hey. Erade ba ya ho se kire ne wati. Oba da ne ho di wa pass for so wati.
2: Yeah.
1: Wati. What's it?

Ebrade ti bo basa ye. Aso fa mo se ngakopora. Hey, aponsa fi mo ngakopora. Ye be yu di aye.

0: masam sa kokko yenu mo obin tinan sawo yenu
1: yeah
0: tantino sma fo pa lo ba mi wule shi ya chamu.

0: Nyame nhyira mo papa ye nyame nam so a wo ye manom to ko nyame nhyira mo
1: nay tawai tawai na shehe na bahiba
0: e baza

makoma no so ya betra mu a ne anya na asen wo besesa no ah me pasa me mani so me pasa me mani chomai hi ha para ba ha kwame na me som me pasa me wona me pasa me jano aya me yo saw ni tia nyume na to me bi ni odi ase a sa to me yesu ma jan kanani mu sa to me yesu ma jan pade shoko sa won tia nyume na tete wa bi koswa yesu kristo wa ke ni ja enwa nyume ni mo nyume ni mo to me ni pade shoko mi ba za ni tia no malaika ba se aya ndala ma blessing ame ke sa katoria Oh, sorry, I'm here, Yame. Me better, Miss Yano.